0: Tibaya.
1: Musodu.
0: Ah, rabai ke dom tibaya.
1: Maje yabi.
0: Iye mbra meli men ke. Doi no e jata la ite dom ne. Gonu wala ya doa tibaya. I Samson la ya doa tibaya. Dede gyal la jadwa gang la koy.
1: Ansin.
0: Aya doi tibaya tam penka.
1: Ah, mana ne wai mamisino.
0: Ah.
1: Ne wai.
0: Ri wai.
1: Ne oui mar mara lelmal
0: ri da yawa
1: ene ngerira ma madme ne gum gere lebam ne mula do
0: ri la giral la imbati yawa elim ta ya
1: mada mariage le sign dogi toy disi se ne ngin da ne dam bian
0: marashin
1: ah
0: ke mariage le sign kne yo
1: ah
0: ho
1: ma ikay disi se kubun da alwa
0: david
1: bina pour vivre mourir ensemble
0: ah
1: mam gel ne da oui mia
0: Oyi tu baya.
1: Oyum.
0: David, in elan do tu mariage le kam lam sont ne. Ancien que kane joy tu peti ji tesed. Dek le pekat que kane rin. Koral que kane rin. Yo sa jirayan tutubi dek an yin na. Kek moto kombi, kamyo kombi, David ta dek te. Yin ta nar kam lam sont wala ta yak tamal.
1: Ay ay ay.
0: Ah, asum. Asi tu baya.
1: Ah, oyum grab.
0: Ike neira seria.
1: Dene da abra ko baye to problem
0: hay
1: man ba ndogo baye awara aw ko rare tare to problem telephone ba ko zikane to problem ne ba mari ba bari ba yi zawinga ne kul to problem ne di tu man mak log mak la dum ken kul mwal
0: hay
1: ah même to go mi am nature be ba mo mi se voisin je me ay man mo sang dene le voisin ay man mo radio ay man mo sang go le voisin et puis quand to go mo ya bu mwale jim dum de ne ko sam pa bu tay so ra ah en nam ndogo ne ko majma dene da ga ba e ke ne mi de mar ne mbo ba no
0: hay
1: ah mdu khanji bara gam de ku ay nam ndogo ne ko majma re nam to en dum ba mar ne di mi ga do mal ya mar ko ba mariage re sida mi ga kar sa tu ji au toy ji si se ne ga da ya tu ji kam do je dia
0: nar
1: a mama korum
0: ta
1: asmal
0: ta kira el dinoy ira elan dem de koni tu biala
1: doga alnge kaldum pedalem bim velo bila
0: na kan koni ta ne ay ta ko la o yala
1: mami bal
0: ha
1: ah mama kimbal mada asm
0: na jiye jira maria je di doji sik baktaye kuto kadi nyanal kuto l'eglise kam ma tout le louane louane lan ke kadi deg nga tan nada ayanal
1: da kena
0: Ah, la mariée kané elinta que jiji que lamso tu jelta mariée la mariée kané ailan que le meilleur et le pire ye kan yak tonte dosit kané ndinat yak ma jala ndinat ay ta dek to kadi bayal ma kan ta to dan sitie elan gank ndo kané ranata ye ranata ne hein il faut kadi ranata da atil dinbur Awoji na kuto talengan luagda in pardon I gafara la konna
1: ansin ansin kele mara
0: la gafara la intane berna ila pare konna gafara
1: nenda oyum gafara godomule pa kele mara contre le pire contre le meilleur
0: ye tanji endi ne kadu bakta ku ndotu ku doji
1: doji ne kadu tutu de gogo yam de libre
0: lua la tout ye
1: yam de libre
0: parce que yam total
1: ne oyumia Ne wa mia.
0: Mais tu peux aller, il passer mono junior là tout hier. Mi ancien wala mraya kuruwa.
1: Nada ya il faut garder kinga. Ndok wala passer mono junior le. Dabra man tout du jimbi nam takum. Mtakum doram bi kuram tokum de sen. Le mam mta dene la ka maulu le mia dam jom sodu. Parce que neda alim poksube. Do atu bi kul kemidalim. Nedi laye ba nagi yida aka lel kemedi bi ke goru. Gusba are gane so ay an gusu matche bisin are diwa ay gusu da chachil ay na gusu na dunda leda ken ay gusu da di ne de tu ya ne gila ta kamel
0: hay na
1: mada ne da oyum pasar talala da biyame machil be le ala leda
0: na achil be te luwa
1: ha machil
0: achil be te luwa ne nde yangai luwa ndai kndei
1: mara escape
0: Ah, esquive, man. Dei le lua eu ande esquive ndokra.
1: Hai.
0: Loro wa Samson ye, wala ke esquive wa. Loro wa Jonas ye, wala kam kanjiti ye Jonas an yiwa. Ha?
1: Denem tiamba kare la simba daba ba ye ba ge ba.
0: Kala sobo. Itale ino ye, itakun gangay. Yadu.
1: Neda alim.
0: Mambe mtano, paser mono junior tu. Kuto mi ikon nene, mi wale yak le lua ra mi amda amra goro utat le lua. Mamti kam tatlo luwa
1: la kub jilim de nejil may maw tugo de nejil tu may maw raba de na kal doma gistar pedal mbima velo be ne mara tu gara la la sabe kul ni gelim ne ga takame be kul ngol to jilla yen dota mano wasa maye e nen to de ne lema de ma sang dera kale ma ne sa ye ngalim jisino akun ka mtanganjewa mtai iba mujir nganjime

Badji Jartop Moka Madlano Urna Wali Maklir di Bajak Tibet Doboge. Ni wendiga haine kawre no ne jom second day bom bom bom boy tun hi jakone nda e gelti ni na tida pala ino dai ene magasin bi lege jaminam tilana maro ko na sel ga doga do maro ko ni de ur jo jorti mal ur na soa rigobert ye tu agidi ade na dro sene no maya pu yan jabe anekim gambaya bekoto nativite Cheng bedi hai kedi ela ina ila. Ferwa renda di hen bai gunka gutai dan jiwa i gorjon bimbil mai dogo sai zo mo sai lo ai wet ma man bin naga gin sala. Andi wini kane kawrono ni huto nda shin tigri nda pa ma ka sene de proxir ma ni na le mota ga den ga mon yili mota no da ndi wini ge kan to ma yirano di hijan hara. Ma ka sene la lo yu fim ti do ni fa do ko ndai bonbon bi. Ko do ay to wando toare. Adai, di wini kaine, bekoto, agidi, aga jo, yano, rekan jo na.

Yusen no kawre no ndi windi ka ne ndi yusen da ide yal maga bi maga de ke wara moti bi legi jamina la no ni hi jagne da kawre no jom second dai bong bong bitu ada ndi windi ka ne hulil mo chawno chaiga ayang chike be chweno maga na hay dere darwe do maga dar me lan daga man bomba ida am na chin yang dawla bla chin gala blam no ama intawa maga chike be hay da we pa mana hay dar na sarba ama and ten igrin din doba jom send dai bong bong bitu kawre no maga sen do be den so sen ko dana ila Nitu wa mkala dingane ji kuluma pele wiri soje na mkala no general Shanamno Isaka Ashek. Awabai kaila doga dina uma jedi, dina uma dobo ke tife uma katina laka juan fensu uruwa mno. Jarma Sudan motano senading maila dingi war maila singe sen by dafa do na waso do kaine tina ma do bok mtano andu mkaila de maga so kalge de fer bara fo naga gaden naga dron ndu mbara la mbara bi fili mani na moti sono ma mbara wune na tina de parday nen bang golong wete ulan kaila non nen pili oja kabira wunen gulon hote nen pili wulan kailano ama entawa wawo sena mokaina bai lage dosara wa siwir soje na uji makuluma pili soja laga haine senongdu se vergo nejare vergo versir fena wisukumo lago ha de maga nawa dobo kasara wa laga nena wama dobo kibong tife wama katila lano maa wune mebili giri deng tugo la uleko tisirina chadla maa mbara wu deng tumunu dai ene hai gas train war maga se fermo denno dingaila jirivir sirchat son wele laino ama adjonge do senega doga na ding jarlege no jilege mba na darbo ken la plano daga hayne kang bal singda jak jilbom fugda an waga trumuno akalme de seno dai fen maga jongom tigal lawle ma awune na tisirna mo denno ne jar timuno ama sen bayt kalgan se bil wase ding ji kuluma persodo la isaka sola no gati ding ji kulum laino ama fen maga jongolem tan bang ene di esen mutano ama abayde kalgan se bil de bang watu daga hayne jar sudan no am lakor sing mo digo dalaye ama na goma ta alam no na ko dum fer ware mutano ding hayne ako na china ta tu to ka fen po kano kan mo ling jebe no mar mo jar mo gano mar jar mo tum no igri ma sen mo kay sen raw igri me lay wir sojin wa bayim talan ding de gayne daga su baram la do se nin ta lay na ila makato bilano kanto bil kefter nka ilna senadi amat bodu mamat senadi njubu maka kone ndifere yu gama yaka konse ekonomiki aka haine sefer muka ila den tifere maka na jar sudan la mbar li biligi na mbar u na timono abayri kalgen sa ne sara bil walay daka haine na jar liga mno daka digi ambar mbar u mbar sara mbeden ni jar na titu mno se bayfen poka chujak sewa dai sarga hayne ama sarjo musen wang sirla de maga kangbal jagjidi be ta taw daw kang do jagjidi me ta da de koden ye dama non mamadi idris de bi idno de du soje be ofeno be tum kaino daga hayne fen ma kale no amdo waso doga jar sudan am la korsi mu la o marende elda na ila makato be sena de ministre na ma konen to rok de fuyim kale yang de mangre ange nen werla Abdurrahim Awad Atep. Amara ngem chano ndika ja nen werpa nen pilla. Ara mara ngem kaino yang de kiki chautu. Ajangdal mase mang mo chano konen din kaina tu ar horok no. Su mo kale se chua bili gima abese. Bili gima abese ntaro so chua nem tano. Yang odo ko gil maga id horok nem tada gil maga tinga gai bugo gil maga ba kle id horok nemuno. Se wo koko bego. Daga hayne am hay ko dore maga gil maga na nga fer nauni horok nauni de yang de dak no sobay de worwa so woni kini tralala ferm kala no yang booting maga dak hay bir horok na goro bang jarwa senake atikan tong ma ka kayim Sebe wadi gilse ni mtala ino doga jarma ga jongo wubu gilse ni mtaga divar vaksana jarma ti gade raga maine prap ma boge. Dai saru wani mtala ino kone ni doga jarma ti akara wala fere witula imdeno wadi kai jar gilia senila ingar maga hurok na mkalaga jongo la iblamno dagamu si idi worena ila. Makati iblamno sena di
ministre la maga kodin tun war jigim kala ino keta la keta bala yand marangi dom chola ino nen were aja kran ase mang chola ino kodin tijong refer ma jigin watatad jar maga tika dira kama ga itrak gil ma kodin digil jirim tano asalasid kigi ni chao kodin ni tun war jigim atakla no tatad no gil ma ga baran ga live gila ga baran ragin live keta balam taro de mangranga sendo dicin kayla ina ila diferne de debili gma ja mina la tiaron suma mar na ma me ma kawa a ajaran la kersin la de wesem kayde sam de magara ko mtano yango de la kersin ko den tijong refer ma ga bili ginta na sid be sigla a da la jar ma ga wot so pan karo bara ko den tijong refer ma ga da ga bili gin la mi sei la mino a da sara la sula taw wesela taw jong baran go Loma pia gadini Sunusi Hassan Abdullahi Ablosen Kailai no tinju maga ataka bilegin laim no haigo du wore ada sar sula kunin tinju warem tata la ataka fir maga bidak do baga fir ma me me umten fir fir bitu ti aron sumo ma rnam lai kawa lai bilegin tano daga kliengom no tau chungur barangu wese lai na ila do taw tuwa rim kado de de war huli tu wuri jar wur ma ga wur jojo ratira jola ti ona mala bulo ya no la de ne babege jan babege getna jan abay war yo wur lawaso aina din register ma antenne ti radio chat te ba dine dai bulo ma la yambe pa ti fm liberté kum jite maltana a passo ko biliga mai sala adin juma nen bang mandul din juma kai jonjon ti fm liberté lay c'est pas war your la wapa a sen mata wur jara radio no sen ba di your do sen ninta pana ila ba modu bar gel maga jam wodi bar ba wodi nani mun lay na la do sen deno kawre no telem guys ma kefter me do dingse ma tobi do non hendi wi agidi ay ga ju yana fer kan ju no

yawa fadar me lo za lumbo yi zama kafara jo cha cha chombe bay me ga da be marse man yo fa fara su jin le fan kemba bi ene tanay par fo jon ro pe fa ko mar chom za ne ni so je sudan ge bombarde bay wi te ser mani ko gore general shaman isaka sheik de maye ko mo lo bo so je bo kanso je wa fa aka fon chom ki yo ne na na ne mani la na jama gwa za ne wi te te zama pam pam pam pam fara de de so je ma ka du ka ka ke ne ki wo ko mo na wi berge shaz da te bere ko so de bo ba ni ser ma chin cho jon kem no mrai so je ser cha da fa ne wo a fa ne na ma ro ka fon chom ki yo ara fa in van ne vera shu fa gwa be sayr ba wa dwar bebe kar ban fama wo ner ma te ke mar de bo so be pmet na ya pmet na na ay ag ng lan fali so bo gla gla gla ku shuwa shamo te ban fo ka su dan lo ar gabe ma irza bu bo irza te te bu mai ma jom bi yor pa to gwa bu fa mer te fa gara yo ma jom par se a

nan sangono no yizem pan manano wap duyer golo ni lo ni tioka nere changlang korma panang mati nga yami yelindi nga yu kake tuni yara suyugan nana kulum ha ma mayadaka